Obadu okra no no wa won pa obese otukwan. Otukwan na ni age, won na mani so e na si. I am so bi ntisika ngware na ta futimi ware obi na o tan. A wuti ko ware obi sa na o tan an. Ya un obi an yire ayi na amada wa. Kwasi mi afra me danswa mi friko fo wi abeto mu. Kwasi ede bia ni wa mi ntio mi das rubi wa chire. Wa ye ni nyina. Oda wo ya den, ti bi de mensa to bi so a, na wo jeje me ho a me pra wo. Sa wo jeje mi wo me do ho a me pra wo me bu nam. How massacre you.

0: a wɔno e bla shebe dwani ewo ho na omo e kyerɛ sɛ oba ase banu ye a ɛsɛ sɛ ayasa bia de ɛho a ɛdiam mo pa enti sɛ sɛ bia bru sɛ bia nya do obi ho dodo na na eba sɛ yɛntumi amfa no ankwa nkotwie mu ewo asen gangan a na ɛsɛ sɛ nipa no bibi ya to no ana sɛ tese de ne betie mu ewo asen fusu na enu mu ɛna nana
1: na homa na ntimi anjina so wo de yenko ba bi foforo ye besa akone so
2: ai ya de na ya ya de ni ebechiri mfada romeo e de na tikwa de na yemfo ye ni enchire mu owinchi royal safem elder akwasi poku homeboy homeboy
3: bafo
2: ma hai
3: e je so ahine
2: wenchi boko
3: sumbie nko na otwe ye nko na aje hine wa
2: sa na ye ko no sa na wiase abrabotie Dadure wenchi dia na enum se empani nkomo e na wodi nam mo anu nko
3: ba for me da se certificate for bekaya august busum de tusu du enkunu dano ne yokida yawe ho sem si ya yunia bali za betopoku na okko kanikunu ho ama omama kwan ama abo wenchi a asthmatic patient ekotro no kwan so a omdi ne ni chire eye nsoko government hospital na went mansion in command in confidence insano endora ena obisua ya amamre ni amane kata na chidi kura ewo wenchi eno musan kuye bi ewo eye sunyan domase na enumu eno muwi aye no obisua panyin no me din komo se oda obisua na obisua se oda obidia se enkanka adom fm ene royal fm ya kwesu kumboy media amane ni free ha edemamo se asemni si enye ntena so na etu ana mo bebre asdan kwa na ode ebe maye nyina na enim na osande tu ja so sala ese die ni nyina si awie oba na eden kura wokko no makata na chi eden kura nsanka biu se be ya bibi nsansi biu aban no emomode ma na ni nko nsako government hospital no nche ni nem no ma akande bia na enye wo no ma ema binim ano mamiliji ehwe ne kra no omunhwe no munsisi ni nyina na sebe ya manfo nkwa omunsa ebetimi aka na mane amdi fri wanchi kwasi poku homeboy royal safem
2: akwasi poku homeboy royal safem wanchi yedase papa pa yedi ani kire baby fufuro
1: yankwa kwaku da ko ewo obruma nkoma fm omankasim kwaku
4: ewaza
1: na pomuti san yo
4: yemina dumo basewa
1: yedanya mi ase kwaku na wachi die ne koso
4: yo ba se mo da se ko wi mi che bu se ko wo ti adom 106.3 edman ke sin na no kwada e ye 100.7 na oba na o tri be jinim e wo ye infantima abatu pe so de ya ni na de na si be jion no wo infantima honorable ebleza prince kojo ahin onye na ban ka ti pe ni honorable stanley akwa ro na pen keke ko ko pe e wo ye be fiku a no so wo ye infantima ni na ye ultra modern market ye ultra modern hospital a wo si wada madishi wo ye be fiku man ebetu abua na be na ye apomutin ni si atun akọ do be fiku man no ene eye mp honorable ebisa prince kujain onye me abanti kachi pe ni wo ti na okogbu ya no na chi ni okopẹ e wo ye anomabo anu so wo government ni ya wo bantman anu so ultra modern market ni si wa ene so mp okogbu ya no ho mo wo si wo no okopẹ e wo ye emisiku anu so okopẹ e ye okubu aye ultra modern aye chip pump anu ho na no na mp edit to where dey shey de ehweye apomodin a yade bi anu hia papa anti opa anu ono hwe de ba bi a chip pump anu ni ana afi su ba bi a marketing bi anu wo hwe de botu na wadi bi akọ we so be yan fantima abatu pe so adu ana afi su kin human tin ni botu na afantam pe anti oba na wo twi na kọ do e we aye treatment especially na nke sin na no kwado anu no
1: Kwaku da ku ye beda se papa papa.
2: Ye free maka sumi ni eto aso de ni a kire mu o takwa Space FM. Ensraba kwadwo owusu eduo mi. Kwadwo.
5: Akra.
2: Minu ama hai.
5: Akra me ho ye na die mu e.
2: Takwa boko o me nsumi de ye papa papa papa papa papa.
5: Benyami ase.
2: Ai, ene takwa enu se ene ekwesi adanti gold shop ni ye mie, nka ba bi etoto gold nka ma de me fa ho kakra.
5: Kamebe bro bi dodo
2: ewurade aja kwajo mienko
5: yo akwa mi kuram senkuta de ni ewo takwa ni pesi aso na eba no transformer ye ECG transformer sana ya na ɛtɔ da na nkurutua no ɛho.